0: Nyanya batala. Brama jamba menike la politik ton dulbulu konakri. Ani sumse ninna. Koni, jama gbridin ta kuda febake. Donki li lalye ke la konakri diya doido. Jama la deba konintiro. Politik ton dulu frondenge. Wulu trebli isi mbos wandili medo. Koba kwa baral teke la saria slaka. Koni, almamba nan kwa tuniki kwa sama. Kafurin suwandili ni wasaden suwandili menike iroli. Kana kre politik ton tola mal siyamantado. Politik ton menye ninkokan. ARP politik ton, Odol Kenny Frondengle di, Bloc Liberal politik ton, ani Union pour un Mouvement Populaire politik ton. Mekaro nintele bisabani kilena, jamana kona denu makilini kwanya natali ke mwomeido, menna tobaral kona gwenna fasogbrala, ani kafurenna. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Politiki kokuma halisa nga sisa ambitara Senegal la nina sigi kafo badam nena bi alamsa mekalo intlib mugwa anikele Basiru Jomai Faini Minisiri Nye Makorofla Abdulom Mbaini Mimiture kumana kaba ni seintara la jereba make inafo san temeneu jamana kumtiri Basiru Jomai Faya la tige ka jekulu de bismila afe ni kuka hakli nata ulame wa abenake ochogo lafo kalo intlib bisaba anikele nata halini sigi kafo bain kechogo yele mana akono kuma uma fale obesinsin ben kelenya ani nyetaka sabatili kan Senegal la jamana kono maimuna sanugo ibismila
2: inike genaba
1: ministri nyema koro Abdul Mbaye ni jamana kuntigi ka kuma nyoya o yere kedaka ba
2: ndatika Abdul Mbaye tukera Macky Sall ka ministri nyema isamba flanita ani flaka avril kalora fo samba flanita ani sabaka septembre kalu ani jamana nyema ka nyogonye ko ayajira kwa sewale ne bora kayeko basiri jumai faye kibla marabaka Marabaka koroma, ukanoka aklinandi jamana tabuluka ako kumana soroko, jamana ka musaka ko ani lakanda ko lika. Ako abinyema fo bau atura fangasina ya tabuluka ni yelema dolie kalatasari ya ura ukera kosa ina jeneba. Ako abina ke sababu ye ka Senegal beje fanga kuluguliya katafe, anika beni kilia sigi jamana kono. Aleko mimi ture, ministri nyema korofana, alini basiru jumaifai yereka faraganton, koalisyon jumaifai nyema fana kumana ni nyemaye ako abi nyema kasiki kafo la yin fo ba usiki kafo ye Senegal tabulo doye wa akakanka matrafa kafarakan ka keni Senegal dafe jamano ni dien fando kala lay siki kafo ye marasisi brendo ye mimi ture kafora wa Senegal kan bekanka talike ara ministri nyema koro wero abi agibu sumareni Amadou Baye ni jamana kuntiki fana ye nyoronye e jene batlina uladaina basiru jumai fayni kokanko ministri alini soro kota obina kumanyonya
1: ini che memuna farikolo nyana jay kibaria ni kenen labana waraminu bina tradien tolanta nyukondamba coupe du monde 2026 tan Senegal tola u dona bi Senegal tolanta kuluka dege karamoko pap tiaw yaka chedon toda kenekan ntolanta namgo anishigi ayo de sukandi anka Mamadou Diallo ka nyefolu la soro
3: Edouard Mendy Mori Gao
4: Gyo korosila sabako fen tuluntan natan keman ken tuluntan na woronvla aninye fen tuluntan na segi Senegal tuluntan kulu de karamo ye ulu toda kene kambi Senegal fabala ulu fambabe katalike Coupe d'Afrique temeni na Maroc jamanana nga tuluntan na nani were minu matalike kan temeni na Maroc jamanana ye ulu kema ulie Mustafa Mbou Bamba Dieng ile kamara Badra Sapoko Ndiaye nga hali na toira sikai Kalidou Koulibaly Senegal tuluntan kulu jalabtigi ni katalike ni na Coupe du Monde natala bau ajo gini babu yere kan Senegal tuluntan kulu de karamo pap kaw kayira ko akan tuluntan kulu sinsimbere ye Kalidou Koulibaly de ako ajoyoro kabu halini mo chama sigini nai malan sami ye tuluntan ngana ye lance tuluntan kulu kono togo mai babu kan pap kaw kayira ko aka mo minu sugandi aka landa ye oludika akada kan ko bi aka la nyini ye ka se coupe du monde nyondan kunkela Senegal France Norvège ni Irak de kulu kire kono Senegal ni France folo bila nyon kumbe juin karo tiletan anworo natala
1: France jamana na palika sosoli kiliso ye Airbus ni Air France pankuru chakeda unyangini euro wali ba keme flani mwa aniduru saralie osoro la pankuru vola rio palika kasarafe uminkera samba flani konotonika mwa keme flani mwa anishegi faka au niche au katlo majola kene mbitaranye 600 sangata anifladara nege kanyeta aniwolon flakan bobo julaso halisa obeka RFI de la main
5: Jene babaro.
1: Nataula ambina baba watara la soro anka lamini lame keneka kako onye ambina sigi a haklina uka ayo minufo kuma babulo keneka bitlina nga yananka se oma amba andoni jigi folo se koni donku ani ladalako keneka. Amban kunshin Burkina Faso yemina don keren kerene bora maraba ofe kadil la dala moroma 600 be mekalot le temps ani duru la dala tiguni la dala ko kebarao fanabu nyagari ka korolen ko ira maula ni 700 ni ya 700 abeka ke Burkina Faso akodiara la dala moro yewa abena uma nyina mekalot le temps ani duru mankutu buena Burkina Faso dugu chamananga ambitagana ye bobo julaso farakubakina Bagami kasikambe bola akakan kake saraka ye ladako ni korolenko ukumu kono farakoba dugutigi ka lufani be jamana nunu nana bo aye ni lom mankutu koson farakoba dugutigi denche Pascal Ouattara be barake walimaraso banki bado kono nga osima bali kanani ladako inke
5: mogo chaman tibwe sanana ka dugo men bibina famo yi sarami da ile ka lon sereseke ka boka dan ama ma yi sisan ali ni tara 600 euros si sere ti solo mulo boke tara kibita basa en baisse on yira misu son yira c'est pour dire que farafon o mambon ka farafinya la de na ya krosi a 115 men manake ni sanyi mana lo du sa ko sanyi mina ale message le ka yira farafon na ko o ya yira ka fo ko an asro man ah chantara de
1: nya fe dugo were la baga don sirini be 600 be sansara kono ni mbe ka kan ka ke saraka ye don ka bo ka ke la dalon ye ko bena olu la da nyemro ma kosobe ni loina bebi se ko ke
6: lo ni bena ma kosobe parce que kono la anti banque sa o sa amazon ke ken me koni ona na akeka degrete a jaran la na tribe la na do fane ni ma kle abidu ambe gbele kono an yere ta la dare mi sukoro ya ngama min ta hakli ni ngama be ga marfa ta an kamani wo yi an sukoro
7: bi pangli fa goro no mi ne ka hole bi ma bulo
1: kodara ni bobo jula so chebe kilometre bisababo ngoni fola ye keneke otaye chekoroba do tumbe o sigidala obe minwele ko chenkan faduga ala yalika kalifa mene ala amoden do ba nona otoko ko karamogo ni lomba inkoson folikela ba jansana yorobe ba okorolin ko loni babulu karamogo ko nie kati mineke folofolo la mugo situnte son kaere yira kenekan ko aliye la datigie bi ko yelemana
8: rodo kumbe ne kundo na okwe makwe bi sonikela ba ko kele ta kasoro yi sonikela do akaran fo wasabaye wambile kenemeka jibone la kaseka samnya nyuma kumbe kanga don son fanab dasra to busraka mi yoy ko don ye to baraka lawo ye aywa o kaseka sranya na masoro don bi mo ya fam ya muso ya fam ya don son ya fam ya kanti makoroma don bela jeni no suka di ni watin na fase pangasro lana am se kanga to bo bisma mem no te mi musa ni bi san wakilembo ko saraka ambalon fanab na se ka sa ya jugo fanan sama ka bu angere fe
1: adama be bo bo jula so atara foli ke karamo fe fura bola do ale ye sifiye ako nika kan ka ke kalanso ye
9: loni mi lu oya soro oya danu makanga makurnye nanu male loni ni meneni akara ko mi anu lu bi filila bibi na societe chaman tunumbe parce que masika a o makoro ka kokoro ka taka yero odona
1: madu watara ale ye murutigiye ako lada ko mankan ka ke boloko fe fenye note abato demson bil lada sraubla
10: antibe tarani sramieni o che dia kurai me femini ka kanga ke yani anga demson tibinya taka soro da nasrakan antibana lela don an ko segra tugo ka faso kane alani Ibrahim Barakara anko segera kwame korni stratagama
1: halika yekot le kelen le sugandira yoro chamana mroye la dakoket le fla ubayira kafo koni lonjansa na kosobe abe fanga soro sigidala
11: bit le fek madira uma la gine kan yemina wasade uni medicalata uka kan yini nyana jo besena wa aire kunchera abi nga fanga sina uteka ye keneka au ye mufamu okola au ka haklina ofaralin fleni nyonka
12: kone momen ka wuya fo parti pouvoir ba fanga sina luba abaire bado ya da fo ko kotiro ala anguma foile tala na ka fo kanya tu ya fo ko me tole tre kala nya mokolo kroma a foile tala reality me tere nka ankolo fanga sina me lubona ro li bebra lo sina ko ya ko fanga ye ulla ani ka fo ko jama be dumu ya ko kuma ote sababadi mta fo kuma dale te ulu e ba kuma hal ni le te jama na kono ibrahim odo ni mani na mam na ifadi mina ni fama mina ideni mina
13: toro
14: ye ka la gine na fro do tien dron tuno ne man na fa fo diala campagne d'amne ni wati interview ya mo mo abe president ko ko ma bimbina de kul bele mo clean anu la gine deuxième capital ka nga mena anu ma mo clean anya la fla ma fo to people ni pou do fena fo la ma afiche ni rosi te ke ni be ha gine na e clean ay mo isu wa ni dron mun nga man ka dungu de fe men na fa te o brama jamba wi ni o di di ne ne ne wi no promesse do ko ntala na fa fo itala
15: ta ko me la gine na me meria ko ni député ko di vraiment a wala wonya ma passé mono belle qui ta soit kebra qui ta mota opposition comme vrai focan ko opposition opposition moilar moyaro la guinée en opposition men te fait jamana wonye fait ana ay fait moment te fait jamana wonye fait wili be élection kanka a saboté ko may fo sinon élection wala wonya ma kele taro fo fo yi
16: mamad dumbuya hier la jea élection ne ba wole tani kase ki re jaba jem wonya koro sinon ko hali amise ka fotan akra chugo chugo election kondo me ani chien koni bolé de ñuwana me chien kontela me albi politique de do féré do ka jamana marako
17: dem seno le tiaré sifu le tiaré ako konana amofo awo yelema de sira ne va fo sini sifu tiaré yelema de sira ko wat sira yelema fa ka do jamana kokola parce que ma gorba wo lu sikana aw ka nga sira de dem seno ma lu fana ko gerska sifu le parce que ni jetem ne sifu le jamana jobbo yi bo am so jamana do ka dana dawka na la sonama abnaye
18: femye féré tombo yi gine kona krimu nu bi se jaman la bola ne adonia be ula nu bi politique ba bara la depuis sanirika ulu sembora la ina fo IFDG de Seil Dalenjalo Alpha Condé no e jamana ni correct ni awo PDG foka se si jaturika fereton lu bela jini nga bara nyongiri la folo ola lu ka bara nyongiri la am se kan sikika foko mo otina bokosobe wakana bala mo la fona foko kalata ere don ni mo